ang tunay na kapayapaan na hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa matayag na pangarap na inilalagay mo sa aming mga puso. Sa aming paglalakbay patungo rito, alam naming may mga pagsubok at kabiguan. Kaya't naway bigyan mo kami ng lakas, ng tapang upang patuloy na magsikap. Maniwala sa mga kakayahan na ibinigay mo at huwag mawala ng pag-asa na may magandang bukas na parating. Turuan mo kaming tanggapin ang hamon bilang bahagi ng aming paglago. Gabayan sa tamang landas at ipaalala na ang bawat sakripisyo at pagtsatsaga ay may layunin. Sa iyong gabay, naway maging matibay ang aming loob at patuloy naming abutin ang matayog na pangarap na inihanda mo para sa amin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kaibigan. Oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Melia Vanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Usapang wellness and proper diet
4: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong kalusugan.
5: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan, kung saan kayo ay pinapaalalahanan ng tamang pangangalaga sa inyong kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
6: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
5: Magandang araw, Miss Mirna, at magandang araw din sa ating mga kaagapay. Hello po sa inyo. Saan man po kayo nakakapakinig ng programang ito? At ito po rin ay napapakinggan mula sa iba't ibang himpilan po ng FEBC. At pwede nyo rin po sa amin i-chat ano po ang mga inihahanda ninyong pananghalian para po sa araw na ito. At ang ganda po ng ating pag-uusapan kasi marami sa atin yung kakakain pa lang pero parang nagugutom agad, ano? O kaya ay madalas kumalam ang sikmura. Ano po kaya ang senyales nito at ano ang pwede natin gawin? Kasama po natin Ms. Mirna Arcega.
6: Okay, ang ating pag-uusapan ngayon ay natural remedy para sa hyperacidity. Pero bago tayo mag-discuss ng mga natural remedies para sa hyperacidity, ating muna talakayin ano ba itong kinag-uusapan natin. Ano? Hyperacidity ay may apat na yugto yan. Level 1, may tinatawag tayong hyperacidity lang na nagsisimula na sa loob ng tiyan nararamdaman mo na parang acidic ka, no? Sobrang acidic ako. Dala sobrang asido, acid ang pinuproduce ng gastric gland. So, na maasim na lalasahan mo at kumukulo lagi ang tiyan mo, ito yung level 1 na hyperacidity. Kulo ng kulo ang tiyan mo, may tumutunog, no? Dahil nasa low pa lang ng tiyan ang problema. So level 2, acid reflux na ay yung umakyat na yung asido mula sa tiyan, umaakyat na siya sa bandang itaas, like esophagus, no? So ano bang dahilan? So dahil sa sobrang acid o pressure, no, let's say busog na busog ka, humiga ka bago after ng kumain ka, bumubukas yung sphincter valve natin kasi itong sphincter valve natin between esophagus and stomach ay nagko-close open yan. Pagka sobrang pressure, sobrang puno na, i-open yan. So nagpupunta na sa itaas, sa esophagus natin. So umaakyat na yung acid pa itaas hanggang lalamunan o bibig yan. Yan ay acid reflux sa tao. Diyan, level 2 na yan. Sa level 3, heartburn na, no? Epekto sa dibdib. Sa dibdib na ang sumasakit. Imaginein mo, no? Ang sugat, buhusan mo ng asido, ganun katindi ang hapdi at sakit, no? So, nasusunog niya at naiirita ng acid ang tissue mula sa ating esophagus, sa mga tissues na dyan, at sa ating breastbone. Kaya ang tindi ng sakit ay nasa gitna ng dibdib. Heartburn ang tawag. Usually, pag may heartburn, ang tindi talaga ng sakit, akala mo maha-heartattack ka, hindi ka makahinga, pagpapawisan ka, yan ay nangyayari sa level 3. Kasi, as I mentioned, ganun katindi ang epekto ng acid pag binuhusan mo yung sugat, di ba? So, yung iba napakahamala na heart attack, no? So gusto ko lang i-describe dito sa level 3 na ito ngayon pa lang ay anong ba ang diferensya ng ang symptoms para malaman mo na-heart attack ka o may acid, may tinatawag ka lang na heartburn. So ang heartburn, matindi ang sakit, talagang ubod ng hapdi ang iyong dibdib at ikaw'y pinagpapawisan. Pero ang heart attack naman ay talagang kamao ang ilalagay mo sa puso mo sa may bandang kaliwa dahil ubo talaga ng sakit kasi walang oxygen yan. So, saksakan ng sakit yan. It needs medical attention right away. Takbo na sa hospital. Ang heartburn, pwede mo nang yan na remedyohan sa bahay. Kain ka lang ng saging. Kung may saging ka, kung wala kayong saging, baking soda, kandawan mo, inumin mo, yun, mariresolve na yung heartburn mo. So, yan. Okay, nasa level 3 na tayo. Ngayon, last level ay level 4. Ito ay GERD. Para maintindihan natin, gastroesophageal, esophageal regurgitation disease. So, GERD. So, ano naman itong GERD? So, level 4 na ito. Yung kapag ang acid reflux at yung heartburn ay paulit-ulit na nararamdaman ng isang pasyente na within more than two weeks, ano, tuloy-tuloy yan, nagkakaroon ng permanenteng pinsala ito sa linings ng ating stomach. So, ano nangyayari? Eh, nagiging ano na, chronic na yung sakit dahil may sugat, may irritation. So, nagiging GERD na yung disease. Yun ay level 4 na yung pasyente. So, yan. So, kailangan maintindihan natin na ang hyperacidity ay isang tulad ng isang maliit na apoy. Pag hindi mo pinansin ng habang maaga pa, patuloy ating i-discuss mamaya anong mga dahilan bakit nagkakaroon ng hyperacidity, no? Pag hindi mo to pinansin, parang usok yan, no? Parang umuusok pa lang simula. Pag hindi mo pinansin, maglalagablab na yung apoy, sisirain na niya, susunugin niya na buong bahay. So mayroon ka ng lalagablab na buong bahay. So magkakaroon ka ng yung can turn into a deadly disease, no? Itong a simple symptom can turn into a deadly disease na mahirap na masukpo tulad ng cancer na i-discuss ko rin mamaya. So yan ang ating liliwanagin ngayon. Ano bang dahilan mga bakit nagkakaroon ng hyperacidity? Doon muna tayo sa common mistakes na ginagawa natin kaya tayo ay nagkakaroon ng hyperacidity. Yung hindi pagkain sa tamang oras, yung nalilipasan ka ng gutom, alam mo, kasi tayo ay merong parang built-in na clock sa ating katawan. Pag oras alwala sa alas 12 na, may oras yan eh, magugutom ka na o kaya ikaw ay magpuputos na ng mga acid na, no, yung magre-release ng hydrochloric acid HCl ang iyong katawan, no, para madigest ang pagkain kasi ang hydrochloric acid ay kailangan para madigest ang pagkain. So, syempre acid ito, mahapti ito, i-release na ito. Kaya nagugutom ka na pagdating ng alas 12 para nagugutom ka. At hindi ka pa kumain, humahapti na yung sikmura. Yan ang common na nararamdaman natin. So, wag kang mag-i-skip ng meals o hindi ka kakain sa tamang oras dahil may built-in clock ang ating tiyan.
5: Miss Mirna, no, may tanong po ako dyan. Ano? Kasi nauuso din po ngayon yung intermittent fasting. So, ibig sabihin, meron ka talagang mamimiss na masiskip na meal, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Ano po ang perspective po ninyo dito sa yung iba kasi 18 hours silang di kakain, tapos may window lang ng pagkain, which sabi nyo nga po, hindi maganda na nagsiskip ng meal. So, ano po ang perspective nyo on that?
6: Yung intermittent fasting naman ay ang ating katawan ay may kanya-kanyang body clock, diba? Kung ano yung kaya ng ating katawan. Kaya nga, intermittent fasting, after 6, hindi ka nakakain. Upang ang purpose naman dito ay mabigyan mo ng time to rest at relax ang iyong kidney at ang iyong liver na filtering organ ng ating katawan para makarecharge. At pag naka-recharge ito, mababack to function lahat ng ating mga katawan. Ano? So, ito ay dahil nga ang katawan natin ay may built-in body clock. So, meron yan time kung ano yung oras mo. So, kung let's say, intermittent fasting, anong kaya mo? So, after 6, hindi ka nakakain. Tapos, mag-resume ka na, like, let's say, 16 hours. So, ang next na kain mo ay late. Pwede, mabibilang ka kasi pagka after 6, hindi ka nakakain. Kasi matutulog ka na, no? Mag-recharge na yung kidney and liver mo. Yung iba, walang effect yon kasi nagre-recharge, tulog ka pa na pagising mo mga 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Yung time to eat again breakfast. So, tamang-tama lang yung body clock mo na tinatawag. So yun ang aking pananaw doon. Hindi ka nag-skip ng meals but rather recharging your organ para makapag-function muli, makarecharge, no? Makapag-repair. So may mga purpose yan. Okay. May mga purpose yan. So tama lang yung oras. Maybe lang 16 hours yun eh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga 14 hours. So, depende sa kakayanan ng iyong katawan, ang intermittent fasting. Kaya kailangan hindi basta-basta rin ito, no? So, isa yon. Pero hindi affected kasi tama pa rin sa oras eh. Oras ng body clock mo. So, patuloy tayo sa ating mga common mistakes, yung hindi pagkain ng tama, no? Isa pa rin common mistake natin, yung pagkakain mo, siyempre, busog ka, naaantok ka na kasi ang dami mong kinain, mga processed meat, processed food, nakakaantok yun. So, tutulog ka na, hihiga ka na. Yung pala, ito ay common mistake na ginagawa natin. Bakit? Pagtapos mo kumain, di nadadigest ang pagkain mo kapag ikaw ay humiga agad o natulog. Yan ang common. So, nagpuput pressure doon sa sphincter valve. May pressure doon. So, bubuka yun kasi may pressure eh. Yun ang common mistake natin. So, lahat ng mga kinain mo na hindi mailabas pababa, eh kailangan ilakad mo. Kaya nga, iba, lakad-lakad muna natin para madigest ang pagkain natin. Nabasyado tayong busog. Yan ang kagawian natin pag, lalo na pag nabufay ka. Naku, lakad-lakad ka. Huwag mo itutulog yan. Yan ang common mistake. Pag itinulog mo yan, naku, isa pa yan magiging dahilan para magkaroon ka ng hyperacidity. O kaya, kung matulog ka sa kanan, yung meron palang efekto dito rin yun eh, yung pagtulog sa kanan, dapat sa kaliwa ka matutulog at saka nakataas ang iyong ulo upang sa ganun hindi mahirapan yung sa bandang heart mo dito sa pagdadigest ng pagkain para maiwasan ng pag-akyat ng acid. Yan ang mga common mistakes natin, ano? So overeating, naku, busog ka na, hindi ka nabubusog, kain ka pa rin ng kain. Tapos, syempre, dahil kain ka ng kain, kailangan mag-produce ng more acid dahil para ma-digest yung mga kinakain mo, no? Alam natin na ang hydrochloric acid ay para ma-digest ang pagkain mo. So, meron yung signal sa brain mo. So, more acid, more food, more acid. Kaya, huwag kang mag-overeating as much as possible kung pwedeng kumain ka ng slow, no? Chew mo slowly at small frequency feedings ay makakatulong para sa hyperacidity. At ito pa mga common mistakes natin. Pagkatapos natin kumain, inom na agad tayo ng tubig, di ba? Alam mo ba sa Hong Kong, di uminom na walang tubig? Eh, tayo eh, inom agad ng tubig, ano? Kasi yan ang culture natin, no? Dapat 1 hour.
5: Sa Hong Kong, maligam-gam ang tubig. Sa lahat ng restaurant, di ba? Sa fast food.
6: Hindi sila nagbibigay ng tubig. Yung iba, yung ibang country, ewan kung saan sa Europe, iba, hindi rin nagbibigay ng tubig. Nako, napakahalaga ng tubig. So ito, 1 hour before and after ng pagkain mo, nakakaiinom ng tubig. Bakit? Ano ang rational dito? Kasi sa tubig, dinadilute niya yung mga gastric juices. Dinadilute niya na magkukos ng indigestion at tumaas ang hydrochloric acid. Yung pala ang dahilan. So, ayan ang mga common mistakes natin, no? At saka, yung pag-inom ng coffee, kung ikaw ay coffee drinker, okay lang uminom ng coffee, pero yung iba talaga naman, no? Ginagawang tubig ang coffee, ang soft drinks, ang alcohol, eh, lalo na ang coffee, 3-in-1. Ito pala ay irritant sa bituka. Irritant. So, ang coffee, lalo-lalo na ang 3-in-1, as double acid production yan. Kaya, alam mo naman, pagka, as I said, kayang tumunaw ng isang bakal ang acid. So you can just imagine buhusan ng acid o ang sugat sa iyong linings ng iyong stomach. Talagang ganun kahapdi at ganun talaga katindi ang sakit niya. Na. So, yan ang mga common mistakes natin, no? Pag-inom ng gamot na with an empty stomach. So, inom lang. So, kailangan, pag uminom ka ng gamot, kasi irritant siya, tandaan mo, any irritant like antibiotic, pain medication, aspirin, any gamot, ano, may mga irritant sa stomach linings natin na nakakapag-produce ng acid at nakaka-irritate sa mga linings ng ating mga stomach. Yan ang mga common mistakes natin na dapat nating iwasan na kapag may hyperacidic ka. Ngayon, yung mga pagkain, syempre, ano yung mga acidic food? Ito ay trigger. Trigger yan, mga acidic food. Ano-ano ito, kailangan alam din natin ito. Ano-ano yung mga processed meat, mga oily foods, sugary, junk foods, spicy. Mahirap kasi siyang i-digest. Kaya tumataas ang production ng acid, hydrochloric acid, para tunawin itong mga pagkain ng mga junk. Kaya ikaw ay mga ngasim, hahabi ang iyong sikmura, magiging bloated ka, at dighay ka ng dighay. So last but not the least, anong mga dahilan bakit nagkakaroon ng dapat natin malaman na nagkakaroon ng hyperacidity? Yung excessive stress. Dahil ang emotion pala ay may connection sa ating stomach. So kapag ikaw ay highly stressed, meron kang mga sa workload mo, sa trabaho, sa pamilya, marami kang problema, na-stress ka, hindi ka marunong mag-control ng stress, nag-i-increase ang acid production sa ating stomach, kaya nagiging irritant siya at nagkukos ng pressure para mabutas, dahil syempre dadami ang hydrochloric acid, mabubutas ang lining ng iyong stomach dahil nasa connection ng stress ang ng emotion sa stomach. Yan ay proven na yan kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang masyadong hectic na schedules, nakaka-stress na environment, o kaya ikaw ay maraming problemang nakaka-stress, yan ay may connection ang stomach sa iyong emotion na nagproproduce ng acid. So, yan ang ating tatandaan na pagka ikaw ay may hyperacidity, anong connection nito sa work na maraming stress o sa pamilya na nakaka-stress? Kailangan you have to control your emotion. Yung bitterness, baka maraming kang bitterness sa buhay, yan ay may connection sa ating stomach ang hyperacidity. Kailangan learn to let go and forgive para hindi ka magkaroon ng hyperacidity. Ayan. So, ano pa ang dapat nating malaman, no, sa hyperacidity?

0: Acid equals anaerobic environment equals cancer. Dahil ang acidic environment and anaerobic environment o walang oxygen ay tirahan ng cancer. So, ang tirahan ng cancer sila, ibig sabihin, they multiply fast, they grow fast, they grow fast and multiply fast dyan sa tirahan ng cancer. So, tatandaan natin yan. Kaya wag natin i-allow na magkaroon ka na isang acidic environment kasi nagbibigay daan ka para sa tirahan ng cancer where they grow and multiply fast, no? So, ito pa ang common mistake natin, knowledge natin. Siyempre, pagka ikaw ay may hyperacidity, ang unang iinumin mo, antacid. Yung pala ito, yung worst things that you can ever do to treat hyperacidity. Bakit? Ang pag-inom ng antacid, kaya ang title natin, Beyond Antacid, ang pangunahing dahilan kung bakit lalong lumalala ang iyong sakit na hyperacidity. Ano-ano itong mga antacid na anti-hyperacidity na mga gamot tulad ng proton pump, inhibitor, Nexium, Pribasid, Santac, Pepcid, Tagamet. So, minention ko lang, sinusuppress niya ang production ng hydrochloric acid, kaya kala mo gumagaling ka. Pero ang hydrochloric acid ay ang ating primary defense. Ito ginagamit, ito yung produce ng ating katawan para nga defensa para against mga bakterya na makikita natin, mapuproduce dun sa mga pagkain kinakain natin doon. Ang hydrochloric acid ay ginagamit para sa digestion at saka sa pag-prevent ng bacteria, pagdami ng bacteria. So, pagka sinupress mo ang production ng hydrochloric acid, yung ang primary defense natin against bacteria, against infection, well, mawawalan ka ng defense para sa mga bacterial growth, diba? Dadami ang bacteria ngayon. So, para butasin lalo ang iyong linings ng iyong stomach. At so akala mo ito ang kasagutan, yung pala lalo kang lalala at iinumin mo for life dahil nakakaroon ka ng temporary relief, yung pala lumalala ang iyong sakit. Okay? Okay. At ito pa mga common mistakes natin, ano, iinom ka ng milk kasi yun ang akala mo na nakakatulong sa iyo para sa hyperacidity. Yung pala ito ay isang maling ito ay common mistake pala natin dahil nakaka-relieve nga siya ng hapi sa stomach. Pero may chemical ito eh na meron ang milk na nakaka-trigger ng pag-increase ng acid production. Yun ang dapat natin malaman na makakasira sa lining ng ating stomach. So, lalong lalala. So, kung gusto mo ng milk, gumamit ka ng no chemical na mga milk, marami naman dyan na pwede nating inumin na milk na no chemical, natural, no? Pwede kumawa ng sariling milk eh.
1: How about yung almond milk, Miss Mirna?
0: Yun, almond milk. Almond milk is good. Natural. Yung walang chemical. Soya milk. Okay? So, wag yung may chemical na milk, yun ang common mistake natin kasi yun ay
1: nakakalala. Ano ba yung may chemical na milk? Processed milk?
0: Oo, processed milk. Yung nabibili natin. Halos lahat na yun ay may chemical. So, kailangan almond milk yan. Specifically, almond milk ay walang chemical yan. Natural yan. So, yan ay makakatulong sa'yo. So, yan ang ating mga, yan ang ating. So, pagkahalimbawang ikaw ay anong iinumin mo na lang kung hindi ka iinom ng milk or antacid? Ito ang common na pwede mong gawin. Na-mention ko na ka na magkanlaw ka ng 1/4 teaspoon na baking soda. Napakamura lang yan. Ay bibili ka siyempre no, sa pharmacy o sa grocery. Lagyan mo ng 1/4 cup ng water at inumin mo every hour. Alam mo, tanggal ang hyperacidity mo. Guaranteed. Napakadali. Makikita mo lang sa iyong kitchen. Ito remedy na to. Napakadali lang. At kung bumili ka ng saging at avocado, ito ay may natural antacid ito at para pangungunta ng pangangasin mo, pagtikhay, gamot ito sa hyperacidity. Ito pa, i-juice mo ang cabbage or i-blender mo. Ito ay ang tawag dito, ulcer repairer ang cabbage. Ulcer repairer, nini-neutralize niya ang acid at may healing may healing.

0: effect ito sa ating stomach. Probiotic at honey, may natural antibiotic na pwede mo panlaban sa infection dulot ng sugat sa iyong stomach at nagkakaroon ng pyloric bacteria na tinatawag yaan. So, na-mention ko rin, kung meron ka sa halamanan mo ng basil at mint leaves, yan, kagat-kagat kain-kainin mo, nagbibigay ito ng fast relief para sa burning sensation at may cooling effect ito at madidecrease ang hyperacidity po. Yung cucumber, yan, nako, kasi anong meron sa cucumber? Di ba parang may cooling effect kasi ang cucumber eh. O pipino? Oo, may cooling effect siya, nakakatulong sa yung pag-relieve ng burning sensation. Buko juice, isa pa rin pang kalma ng digestive system, maganda yan. Huwag lang yung nabibili sa mall, no? Akala natin, buko juice yung pala, may preservative, may asukal na yun. So, hindi yun. Yung fresh, no? Ito pa, aloe vera gel para mahil ang ulcer. Ito ay nakakatulong rin, aloe vera gel. So, kung meron kayong aloe vera, sa inyong may tanim kayong aloe vera, ito ay pinaka-famous na natural healer, healing agent para sa hyperacidity. So, mag-blend ka lang, mag-scrape ka lang ng aloe vera gel dun sa isang aloe vera na plant, no? I-scrape mo yon, lagyan mo ng cabbage na raw. At yun, at lagyan mo ng buko juice, yun. Magandang panlaban sa hyperacidity. Ito pa, okra. Yung ano ng okra, yung tinatawag na likido.
1: Parang slime? Yung madulas?
0: Slime. Oo. Yun ay nakakatulong para matanggal ang hyperacidity mo. Siyempre, ang may isa pang may malunggay ay may antacid effect pala ito sa ating katawan, ang malunggay. Dahil high in fiber, kaya ito ay nakakatulong para ma-flush ang ating toxin. So, ginger, di ba ang ginger shape niya ay isang stomach, good for the stomach yun. So, kung may hyperacidity ka, sa umaga, wag ka nang magkape, uminom ka na lang ng ginger or sa Tagalog, salabat. Ayun, inom ka na, lalagyan mo ng honey. Yan, makakatulog yan sa iyo. At so, dahil itong lahat na ito na nasabi ko ay mayroong antacid effect upang ikaw ay matulungan sa iyong hyperacidity. Siyempre, kapag ikaw ay may hyperacidity, para hindi ito lumala, mapansin mo agad, gawin mo na agad ng paraan. Siyempre, i-check mo ang sarili mo. Ano bang dahilan? Kung bakit nasabi ko na sa iyo, kung bakit nasa inyo, kung bakit nagkakaroon ng hyperacidity. Mahilig ka ba sa mga matatamis, may oily, mahilig ka ba sa mga processed meat? Siyempre, switch to healthy lifestyle ka na. Kung ito ang naging, o marami kang stress, dahil wala nga yung mga pagkain kinakain, mahilig ka sa junk food. So, kailangan, mag-switch ka na sa lifestyle change ka na, switch ka na sa whole food, plant-based diet. Ang whole food, hindi siya processed, natural lang siya, plant-based ay gulay. Dahil ito ay madaling madigest at madaling mag-flush ng toxin. So, walang naiipon na toxin sa loob ng iyong tiyan dahil naka-flush lahat ng toxins. So, kapag ito ay na-flush na ang mga toxin sa iyong katawan, hindi ka na magkakaroon ng hype. Wala nang magre-reflux sa iyong esophagus dahil na-flush ng pababa lahat ng mga toxin, lahat ng ano na dapat, at ito pa, kaya mag-juicing therapy ka kasi kailangan natin ng enzymes para ma-digest ang ating pagkain at pag niluto ang iyong pagkain, 35% noon ay namamatay, no, at high temperature. So kung raw food, raw juice, so blended or ginus sa mga vegetables and food, ito ay nakakagaling sa'yo dahil hindi mo na kailangan pa mag-go through the normal na digestion, no? Ito ay diretso na sa katawan mo para natural na ifa-flush ang toxins mo. In 1 to 2 hours, na-flush na yung toxins mo. kumpara sa pagkaninuya, mga 4 to 6 hours, kumpara sa niluto,
1: Minutes.
0: 35% ng living ng enzyme doon ay napapatay. So, wala kang enzyme para i-digest ang pagkain mo. So, napakahalaga mag-juicing therapy ka.
1: Okay.
0: No? Tumawag lang kayo sa amin, nagbibigay kami ng libreng konsultasyon at lagi kami merong scheduled na health forum once a month. Attend lang kayo at upang sa ganun, mas marami kayong matutunan sapagkat an ounce of prevention is better than a pound of cure.
1: Maraming salamat po, Ms. Mirna, sa panibagong paalala na naman sa atin ngayong araw ng ito ng pangalaga sa tamang kalusugan. Kailangan po natin yan. Merong nagpapaalala po sa atin para intentionally maging maganda, maayos yung preparation natin sa pagkain. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Kalusugan. God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Lunes September 21 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast na para sa aton nga waragwagan diri sa DXKI. Kag makita ang aton nga studio kag transmitter diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Welcome gid sa aton nga early morning program, no? Last week wala na kita naka-programa halin sang bilog nga semana kag halin sang Friday, no? Itong naligadan nga Friday, no? Halin sang September 11. And then last week wala kita ka-program, no? Nagpahuway medical rest kay Batyag aton nga lawas. Yan, salamat sa Ginoo sa kayuhan kag welcome gid no sa aton nga 30 minute program. Ako si Pastor Alex. Welcome to Daybreak, ang aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kagahon. Kagabay nga naulian naman ang aton mga kusog, no, para sa adlaw nga ini. Kag ready naman para sa aton nga mga buluhaton. And welcome kayo inyo mga shout out sa aton nga program, no. Kung sa radyo ka magapamati, kag luyag ninyo i-text, ipadala nyo lang via our cellphone number 0963-180-1469. Amo na nga aton nga cellphone number, no? 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na like at na follow, ipangitaon nyo lang sa FB 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. And then like, follow, and share, no, ng aton nga program. And good morning kids sa nagapamati sa ilang mga radyo kag via online. May nga gid ginagreet naton sila, no, kay Dondon Kagas ang aton nga kaupo dira sa technical. Kay Pastor Jesse Cameros sininya, good morning Pastor Alex and all prayer partners. God bless everyone. Yan, amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Sininya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Kumusta na po ang health ninyo? Hope and pray you are perfectly well. God bless DXKI and the broadcast today. Yan. Salamat gid sa prayers, Ma'am. Kag na ampawan naman, no, kay naigo kita sang trangkaso. Good morning kay Sister Barbara Sinas Concibet, kay Bonsent, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Malu Floro. May agagid, Sis Delia Tomas, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. May aga, no, sa Sinaon family, good morning man. Kay Joanne, kay Nay Helen, Nay Piring, may nga gagid, no? Kay Brother Marcelo Espinosa, siling niya, good morning Pastor, salamat sa Ginoo, ginataga naman kita sang mayong lawas. Urihin siya. Okay, kaga, padala nyo lang ang inyong greeting, especially ang inyong prayer request, no? Kay para matagaan naton sang panahon man mapangamuyuan. Okay, kaga happy birthday sa mga celebrators nato, no? Yan, kaga bago na mag open anay kita paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid, another day and
ginbantayan mo kami Ginoo sa bilong kagabihon, kaga may gintagaan mo kami sang bagong kusog para sa adlaw nga ini. Thank you for the rest, restoration, kaga kaayuhan Ginoo. And we commit to you ang amon nga mga buluhato naman para sa adlaw nga ini. We pray that you would sustain us, pagi sa imong grasya, guide mo kami Ginoo sa mga desisyon nga amon nga pagahimuon sa adlaw nga ini, mga alatubangon namon nga mga concern, mga issues, mga problema, mga challenges nga kinangla namon nga atubangon. Grant us the strength kag ang provision Ginoo sa mga panginanglano namon sa kada adlaw. Salamat gid Ginoo, and we commit to you ang amon nga mga kauturan nga nagamasakit, may kaluyahon Ginoo, and others are nagatubang sa mga medical procedure, mga check-up. We pray Ginoo sang imong padayon nga pag tandog sa amon mga kalawasan, paghatag sang kayuhan. Sometimes healing can be slow. Kaga kinanglan lang namon nga mag-trust sa proseso Ginoo sang pag-recover sang amon mga kalawasan. We pray for those who will be traveling. We pray Ginoo sang imong pag hatag sang protection as we go out pakadto pakari sa amon nga mga panimalay. We pray that you would grant protection to our children, mga kapamilya namon Ginoo nga nagagwa kag nagabiyahe sa kada adlaw. Madamo sa mga posibleng halinan Ginoo sang danger, mga disgrasya, and we just ask for your covering sa amon. Salamat gid Ginoo. This is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, kaga may aga gid no sa mga nagapropangapi naman sa oras nga ini, pa init-init sang ilang mga tiyan. Kag happy birthday sa mga celebrators naton, happy anniversary sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversary, especially ang wedding anniversary no. Yari ang aton nga pangharana para sa inyo kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: Ang aton nga oras, alas 5.14 sang aga. Kaga. Padayon ka mga pamati sa aton nga program, no? Ang aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kagahon. Kaga 5 to 5.30 ang aton nga panahon. 30 minutes, manubo lang, pero salamat kay may opportunity kita nga maka-fellowship sa aga, no? Basta may lawas lang gid. Yan. Okay, katutas sa aton nga meditation, subong nga aga, and our meditation is found in Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Sa libro sang Epeso, kapitulo 5, versikulo 15 hasta 16. Ang context ni sinilin sa verse 1, git. Magkabuhi bilang mga tao nga nasanagan. So, basahon natin ang iyang context. The Epistle of Paul to the Ephesians, Ephesian Christians. Siling niya, tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Diyos, sunda ninyo siya. Dapat makita permis sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban pareho sang pagigugma ni Kristo sa aton. Kay ginatagpagani niya ang iyakabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Diyos. Tungod nga mga katawhan na kamo sang Diyos, hindi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tao nga nagahimo kamo sang immoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga mahigko nga mga buhat ukon pagkadalok. Kag hindi na nagakabagay nga maghambal kamo sa mga binastos ukon maghambal sang wala sing pulos nga mga sugilanon kag malaway nga mga lahog. Sa baylo, maghambal kita sang mga pagpasalamat sa Diyos. Tanda igid ninyo nga hindi masakop sa paghari ni Kristo kag sang Diyos ang mga nagahimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagahimo sang mahigko nga mga buhat, kag ang mga mainangkunon. Kay ang pagka mainangkunon isa man kaklase sang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tungod sining mga ginahimo sa mga tao, ipaagom sang Diyos sa ilang iya kaakig kay wala sila nagatuman sa iya. Gani hindi kamo magpadaya sa iban nga nagasiling nga ininga mga butang hindi mahigko. Hindi man kamo magupod-upod sa sininga mga tao. Sang una ang inyo nauna na dulman pa, pero subong, tungod nga kamo sa Ginoo na nasanagan na kamo. Gani ipakita ninyo sa inyo pagkabuhi nga kamo nasanagan na. Kay kun ang tao nasanagan na, may baluan mo tungod nga ang iya hinimuan maayo matarong kag ginasunod niya ang kamatuoran. Tinguhain ninyo nga mahibaluan kung ano ang gusto sang Ginoo nga himuon ninyo. Hindi kamo magsunod sa mga wala pulos nga ginahimo sang iban nga nadulman. Sa baylo, ipakita ninyo sa ila nga malain ang ila ginahimo. Makahuluya, bisan ihambal ang mga butang nga ila ginahimo sa sikreto. Kung hambalan ninyo sila sang ila mga ginahimo, may baluan nila nga ina sa lagid. Kaya ang tanan nga masilakan sang kamatuoran masanagan. Gani may ara nga nagasiling, bugtaw ikaw nga nagakatulog. Bangon halin sa mga minatay kag pasanagan ka ni Kristo. Gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Hindi kamo magkabuhi pareho sa mga tao nga wala nakaintyende. Kundi magkabuhi kamo bilang mga tao nga nakaintyende sang kabubuton sang Diyos. Hindi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo kundi gamito ninyo sa paghimo sang maayo tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. Hindi kamo magmangin ignorante kundi intindihon ninyo kung ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo. Hindi kamo magpahubog kay ini pagpatuyang lang sang inyo kabuhi. Sa baylo magmapuno kamo sang Espiritu Santo. Kung nagatilipon kamo, gamitan ninyo ang mga salmo kag iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kun magkanta kamo, dapat halinggid sa inyo tagipusoon. Magpasalamat kamo permi sa Dios nga Amay sa tanan nga butang tungod kay Ginoong Hesukristo. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Ephesians chapter 5 verses 1 to 20. Amo ning context sang aton nga palatukuran nga verse, no? In verse 15 to 16. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of time, because the days are evil. Kag mayara sang mga instruction si Paul diri regarding the wise stewardship sang aton nga panahon, no? Ang aton nga ang ginatag sang Ginoo nga panahon sa aton is very valuable. That's why siling ni Pablo, make the best use of time. Daw gina-redeem naton, no? Ginabakal. Pabalik. Ginabakal-balik. Ginalukat. But silingon, gina-recognize naton ang mga oportunidad nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Ang time diri is the divine opportune time, no? Ang Greek word sina is kairos, no? Hindi siya tong chronos. Ang chronos siya inang alauna, alas dos, no? Sa buwas, kahapon, amo nang chronos. Pero ang time diri nga ginagamit ni Pablo is the kairos, or the opportunity that God presents to us, mga oportunidad, no? Para magamit naton ang panahon para sa kahimayaan sang Ginoo. The Lord has entrusted opportunities for us, no? Seasons, opportunities, responsibilities, relationships. Hindi naton makontrol ang tanan nga katabo sa isa ka adlaw, pero ang mapili naton is kung paano kita nag-respond sa mga oportunidad nga ginahatag sang Ginoo sa aton, no? Kay siling ni Pablo diri, because the days are evil. Hindi niya but silingon nga kada minuto malain, no? Kundi nga kita nag-i-star sa isa ka kalibutan nga nalatom sang sala. Kag tungod nga amo ning aton kalibutan, ang mga oportunidad nga ginapresentar sang Ginoo sa aton, no, nga magkabuhi kag mag-testify bilang mga Kristohanon, madali lang siya madula, no? Kag pwede na siya iyang makambyuhan sang, no, instead nga gamiton mo ang oportunidad nga ginatag sang Ginoo sa imo, ang pilion mo ya tong mga impluensya, no, sa mga malain nga impluensya, no? You will give in to the sinful influences, no, nga ginapresent sang kalibutan, no, madistract ikaw. Okay, kay especially sa panahon subong, no, kadamo gid sang pwede nga mag-agaw sang imong attention, no? Especially ang technology, ang social media, no? Ang cellphone. Huwag man taga-siling malain ni na, kundi nga pasiubuson niya imong panahon, no? Ang akon nga cellphone, may aras ang nag-smile nga guya nga kung maglampas ka na sa inuras nga ginset niya, nga mo lang ginadapat para sa adlaw nga nag-kusmod na. Yan. So, very useful ang aton nga cellphone, pero pwede niya kaunon ang imong mga inuras, no? Ang entertainment, no? Sa internet. Yan. Ang bisan pa nga aton nga trabaho, no? Pwede nga maiban nga trabaho na lang gid ang sa trabaho na lang gid sila naka-focus, mas damo pang panahon nga ara sila sa ginatrabahoan nila kaysa sa ilang balay. No, do nahimo na nila nga Dios ang ilang trabaho. Bisan pa ining mga activities nga gina-consider naton nga do maayo. No? Kung kisa gawon niya ang atensyon sa mga butang nga mas importante nga dapat ginhimo naton. So, ang question is, kung mayara kita ginahimo nga buluhaton, mangkuto nato ng aton sarili kung ini ba nga buluhaton nagabulig sa aton nga bilang mga maayo nga tinugyanan sang Dios sa panahon nga ginatag niya, no? For example, subong adlaw, no? Gintagaan kita sang Ginoo sang isa ka adlaw, no? Ang mga activities ba nato na makabulig nga mapanghimusla naton para sa Ginoo ining adlaw, no? So, munang siling ni Pablo, no? Kag kinanglan ma-discern naton ang will sang Ginoo. Siling niya, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, ang connection diri is, para ma-redeem naton ang panahon wisely, then, you know, we have to know kung ano ang kabubuton sang Ginoo. Kinanglan ang aton nga goal is ma-align naton ang aton nga mga activity sa purpose sang Ginoo. Okay. Si Kristo mismo gin-model niya ini, no? Kay sang ari si Kristo diri sa kalibutan, madamo sang nagakinahanglan sang iyang panahon, no? It was full of activities and demands. Pero may mga panahon nga si Kristo mag-withdraw from the crowd and kadto siya sa isa ka lugar to pray. No? Maanugid siya, mapalayo gid siya, no? Kag mag-isahanon, kag magpangamuyo, or magtulog, magpahuway. Pahuway niyang iyang lawas. No? Huwag siya nagapadaradala sa mga ginatawag nga urgent, mga dali-dali, no? Mga emergency. Kundi nga ginatagaan niya sang panahon ang mga bagay nga importante man kinanglan sang aton lawas, no? Pagpahuway, pagpangamuyo, pag-withdraw sa crowd. No? Importante na, no? So, mas nami nga spend time ang kita sa aton pamilya, no? Isang puro lang dito sa aton trabaho, sa aton mga barkada, sa aton mga friends. Panahon may panahon man nga kinanglan basahon nato ng pulong sang Ginoo, no? Ma-renew ang aton nga una-una, makapahuway, no? Ma-feed or mapakaon nato ng aton nga kalag, no? By reading God's word. Okay? So importante kayo that we align our activities to the purposes of God. That's why kinanglan balantaman ang pagbuot sang Ginoo para ma-align nato ng aton nga purposes sa iya. Yan. Good morning kay Ma'am Elisa Palmes, no? Salamat sa fellowship kahapon, no, sa Marble Baptist Church. Siling niya, good morning Pastor Alex, have a blessed Monday morning, be blessed always. Daybreak. Good morning siling ni Sis Lenny Babas. Kay Sis Presi Bernardino, siling niya, have a blessed Monday morning. Blessings to you all. Stay blessed, stay safe. God bless you all. Good morning man kay Sister Josephine Olarte. Good morning dira sa inyo. Ma'am Jo. Okay, kaga. Ubusan na ta oras, no? 5:28 na sa kagahon, kagkabay nga atong lesson nga nakuha nato, no? Making the most use of our opportunities nga ginatag sang Ginoo. Aligning our activities to the purposes of God. Ayan. Kaga kung maayo kitang steward, then ang aton mapanahon, ang panahon ma convert nato, no, sa simba, pagsimba sa Ginoo, worship, can be converted into love to God, service to God, and worship to God. Okay? So, di ta mag siling wala ako panahon, no? Kundi nga intentional kita sa panahon nga ginhatag sang Ginoo sa aton, no? Kinanglan nga subok para sa buong adlaw, no? There will be opportunities nga i-present sa aton sang Ginoo. We just have to make use of that time, no? Oportunidad nga maka-serve sa iban, maka-pray para sa iban, no? Maka-minister sa iban nga tao. Kaya sa muna nga paagi mangin blessing gid kita, no, para sa iban. Okay, so wala na kita sang oras sa liwat. Nagapamahala naman ako sa inyo sa aton program. Kag maloy ginupdanay naman kita buwas nga adlaw, no? Sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

kag hindi lamang amo sina, kun hindi wala nila ginpahanugutan si Pablo kag iyang mga kaupod nga magwali sang sina nga kamatuoran nga si Kristo amo ining katumanan sang kasuguan, nga si Kristo amo ini ang saad sa daan nga katipan, kag siya amo ang kahimpitan, fulfillment. Kag ano makita naton dira sa Biblia, si Pablo nagtalikod sa ila kag nagatubang sa mga Hintil. Gindala niya ang maayo nga balita sa mga Hintil, kay mismo ang mga Hudiyo indi nila pagbatunon. Amoy niya kung aton niya ngalang taon, pag-abot naton dira sa Tagaroma Kapitulo 11, ang pamangkot dira, ginsikway bala sa Diyos ang katawan sa Israel, kay ginsikway nila si Kristo. Ano sabat dira ni Pablo? Malayo ina nga kamatuoran. Kay nga man, walay sapayan nga ang patakaran sang aton ni Ginoo. Yara na sintro sa katawan sa Israel, kag ang katawan sa Israel ang talikod sa ila. Ang pangkon lang taon naton sa Biblia, wala inagtalikod ang Diyos sa ila. Anong natabo? Kung pwede naton magamit, ining pulong bala nga, ginpahigad sila sang Diyos sa iya nga plano. Kag nagtutok ang Diyos paagi sa pagpasad sang isa ka grupo. Sa daan niya katipan, duwa lamang ka grupo ang katawan, ang mga Hintil kag ang mga Hudiyo. Apang sa bagong katipan, nagpasad ang aton ni Ginoo sa isa pagid ka grupo, kag gintawag ini Iglesia, Church. Upon this rock I will build my church. Amoy na ang iyang ginpahayag dira. Kag ginpasad niya ini, ano ini ang Iglesia? Amo ini ang pagtililipon, katilingban sang mga Hintil kag sang mga Hudiyo nga nagtuo kay Kristo bilang ila nga manluluwas. Kag amo ini nga ginatagan sang katungdanan ang ini nga Iglesia nga magdala sang minsay sang maing balita sa tanan-tanan nga kapungsuran. Kay amo ini ang plano sang Ginoo. Apang sa pila ka adlaw, magabalik ang pananaw sang aton nga Dios, focus sang aton nga Dios sa katawan sa Israel. Ila binigid sa tion sang ginatog naton tribulation period. Kag ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo, and all Israel will be saved. San o ina? Kung nantaw natin sa Biblia, that will be fulfilled in the millennial kingdom. Because everybody, not only the Gentiles, and at the same time, the church, the Jews will also be included, and they will play a very critical and significant role in the millennial reign of Christ. Kag diri nato makita nga tanan-tanan nga magsulod sa sini nga tion sang ginatawag naton 1000 year reign of Christ, mga tumuluo ini tanan-tanan. So amo ini ang ginatawag naton dira, no, prophetic overview sang plano kag tinutuyo sang aton nga Ginoo. So pamangkot subong nga ang aton ini nga ginatun-an, kay kun lang taon naton sa Romans chapter 9 verse 25 to 26, amo ini ginhambal sang aton nga dinalan si Pablo, ini nagambal kag amo ginhambal niya, as he saith also in Hosea, I will call them my people which were not my people, and her beloved which was not beloved. And it shall come to pass that in the place where I was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Sinong katawan sa Diyos? Ang mga Hudiyo, ang Israel. Karon sa sininga dinalan sa kasulatan, tagna ini ni Hosea,
kag natabo ini sa bag-ong katipunan.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, 21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang grupo nagprotesta sa EDSA sa pag-alala sa anibersaryo ng Martial Law at Trillion Peso March. Klase sa ilang lugar suspendido ngayong araw. At sa Kalakalan, ASEAN target na palakasin pa ang ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nag-marcha patungong EDSA Shrine sa Quezon City kahapon, Setyembre 20, ang ilang grupo ng kabataan at estudyante para manawagan ng accountability sa umano'y korupsyon, transparency sa paggamit ng pondo ng bayan at pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Nagsimula ang tinawag na Walk of Truth and Justice sa De La Salle Green Hills sa Mandaluyong City at nagtapos sa EDSA Shrine. Pinangunahan ito ng Bayan Youth, Student Council Alliance of the Philippines at Youth Against Kurakot, kasama ang mga leader-estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa Akbayan Party List, nasa 1,000 kabataan at estudyante ang lumahok. Isinagawa ang pagkilos isang araw bago ang 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law at unang anibersaryo ng Trillion Peso March noong 2025. Isinagawa ang pagkilos o ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, nagpapatuloy ang panawagan para sa pananagutan kaugnay ng mga usapin sa flood control projects at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Samantala, iniutos naman ng Supreme Court sa Kongreso na gampanan ang mandatory constitutional duty nitong magpasa ng batas na magbabawal sa political dynasties at tukuyin ang saklaw nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakaugnay na balita, magpapatupad ng maximum tolerance ang Philippine National Police sa mga kilos protestang isasagawa ngayong araw, Setyembre 21, kasabay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang ng mga pulis ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon basta't mapapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Mahigit 17,000 pulis ang itinalaga sa Metro Manila, kabilang ang mga lugar na inaasahang pagdarausan ng mga pagkilos gaya na lamang ng Menjola, Liwasang Bonifacio, EDSA Shrine at People Power Monument. Samantala, magpapatupad naman ang Manila Police District ng road closures at rerouting sa ilang bahagi ng Menjola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Paalala ng pulisya, hindi saklaw ng maximum tolerance ang karahasan, pananakit at paninira ng ari-arian. Samantala, alinsunod naman sa Republic Act 880, maaaring magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa mga itinalagang Freedom Park kahit walang permit.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, sinuspinde ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil yan sa mga kilos protesta, hindi magandang kalidad ng hangin at usapin sa seguridad. Sa Maynila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Inatasan ng mga paaralan na gumamit ng alternative delivery mode dahil sa inaasahang mga pagtitipon at pagsasara ng ilang kalsada kaugnay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Sa Cebu, suspendido rin ang face-to-face classes sa Cebu City, Mandaue at Toledo sa lahat ng antas. Sa Talisay at Naga, may suspension din sa pampublikong paaralan. Ang hakbang ay bunsod naman ng hindi magandang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze mula sa Indonesia. Sa South Cotabato, suspendido ang face-to-face classes sa Banga at Suralia kasunod ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School noong Setyembre 18. Sa Sultan Kudarat, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Lebak, President Quirino at Senator Ninoy Aquino kung saan tutungo ang mga paaralan sa alternative delivery mode o modular learning.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Para sa ating lagay ng panahon, southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Ang Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa habagat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 ng umaga at lulubog dahong 5:53 ng hapon.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Nananatiling matatag ang ekonomiya ng Southeast Asia sa kabila ng krisis sa gitnang silangan at iba pang pandaigdigang hamon. Tinanggap ng mga economic leaders ng Association of Southeast Asian Nations ang projection na lalago ng 4.5% ang ekonomiya ng ASEAN ngayong 2026. Mas mataas ito sa inaasahang 3% global growth. Ayon sa mga opisyal, nakatutulong sa paglago ng rehiyon ang patuloy na manufacturing activity, exports, investments at domestic demand. Kasama rin sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng regional trade, supply chains, investments at semiconductor industry upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng ASEAN.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Samantala, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang panukalang gawing 210 pesos kada kilo ang minimum na presyo ng baboy sa farm gate. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mababa pa rin ang presyo ng baboy sa ilang lugar na nasa 120 hanggang 160 pesos kada kilo. Gayunman, sinabi ng ahensya na wala pang batas na nagbibigay sa gobyerno ng kapangyarihang magtakda ng minimum na presyo ng baboy. Tinitingnan din ng DA ang ibang hakbang para matulungan ang mga lokal na hog raiser, kabilang ang pagbabago sa taripa ng imported na baboy at mas mahigpit na pagbabantay sa imported meat. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ilang piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.78, Canadian dollar, 44.88, Singaporean dollar, 49.23, at sa Saudi Riyal, 16.71. Tabayanan sa pagbabalik ng bagong araw. Prosecution hinihiling ang pantay na pagpapatupad ng sub judice rule. Senator judges magpupulong kaugnay sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Pilipinas

0: Nahing Balita.
1: Isinasaalang-alang ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang paghahain ng manifestation para sa pare-parehong pagpapatupad ng subjudice rule. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jervel Luistro, naninindigan ang prosecution na hindi nito nilabag ang naturang ruling. Ito ay matapos maglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause orders laban kina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa mga pahayag na sinasabing maaring lumabag sa subjudice ruling. Sa ilalim ng Rule 18, ipinagbabawal ang pampublikong komento o pagbubunyag tungkol sa merito ng nakabinbing pang impeachment trial. Giit ni Luistro, dapat pare-parehong ipatupad ang rule sa prosecution, defense, senator judges at sa respondent na si Duterte Carpio. Samantala, sinabi naman ni Ridon at Tolosa na ang kanilang mga pahayag ay tumatalakay lamang sa proseso at sa mga bagay na naitala na sa mga pagdinig at hindi sa merito ng kaso. Sinabi rin ni Luistro na procedural lamang ang issue at hindi ito inaasahang makaapekto sa pagpapatuloy ng paglilitis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inaasahan naman na magkakaroon ng caucus ngayong araw ang mga senator judge para talakayin ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Senator Judge Joseph Victor Ejercito, pag-uusapan kung kailangan bang pagbotohan ang usapin o maaari itong maresolba sa pamagitan ng consensus ng mga senator judge. Kasunod ito ng magkakaibang legal na pananaw ng apat na dating mahistrado na nagsilbing Amici Curiae of Friends of the Court. Sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Hilario Davide Jr. at Renato Puno ay nagsasabing hindi kinakailangang manatili sa 16 ang threshold at maaaring magbago ang bilang depende sa mga senador na legal na dapat isama sa pagbibilang. Samantala, sinabi naman ni retired Associate Justice Adolf Azcuna na dapat isama ang buong 24 na senador sa basihan ng 2/3 vote, kaya 16 na boto ang kailangan na para sa conviction. Nauna nang itinakda ni Presiding Officer Francis Escudero ang 16 na boto bilang threshold at nananatiling umiiral ang ruling habang hindi pa ito binabago ng impeachment court.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, igagalang ng prosecution team ang anumang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa bilang ng boto na kailangan para ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Jose Manuel Jocno, hindi nakatuon ang prosecution sa voting threshold, kundi sa paglalahad ng matibay na ebidensya sa impeachment court. Nakatakdang isagawa sa Miyerkules, Setyembre 23, ang oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa kasalukuyang 16-vote threshold para sa conviction. Samantala, sinabi naman ni Senator Joseph Victor Ejercito na kailangan ng mga senator judge ng sapat na panahon para mapag-aralan ang mga argumento sa usapin. Inaasahang pag-uusapan ng mga senator judge ngayong araw ang voting threshold.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Na-rescue ng pulisya ang mga menor de edad na sangkot sa viral na video ng pagbabanta sa mga paaralan sa Esperanza Sultan Kudarat. Isinailalim din sa kustudiya ng pulis ang mga nasa hustong gulang na sangkot sa insidente. Itinurn over ang mga menor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kustudiya at intervention. Patuloy namang binavalidate ng pulisya ang iba pang online threats.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nangangamba ang Aita Hungay Tribe sa Capas, Tarlac sa posibleng epekto ng Pax Silica Project sa kanilang tirahan at kabuhayan. Ayon kay Tribal Leader Petronila Munoz,

0: maaaring maapektuhan ang kanilang lupang tinitirhan at sinabihan umano silang lumikas pagsapit ng Disyembre. Patuloy silang humihingi ng malinaw na impormasyon patungkol sa proyekto.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Samantala, sinuspinde ng Ombudsman ng 6 na buwan at 1 araw walang sahod si Tayabas City Vice Mayor Rosauro Dalida dahil sa conduct prejudicial to the best interest of the service. Nag-ugat ang kaso sa reklamo kaugnay ng road construction noong 2024 na umano'y nakasira sa mga puno sa ari-arian ng nagreklamo. Agad ipinatupad ng DILG ang suspension order.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakakuha ang Pilipinas ng unang medalya sa Asian Games matapos mag-bronze sa women's soft tennis team. Umarangkada naman ang Gilas Pilipinas Women papunta sa quarterfinals matapos niyang talunin ang Hong Kong 90-73. Samantala, wagi rin ang Alas Pilipinas Women sa volleyball laban sa Qatar sa classification round.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Diretso na sa round 16 si Alex Ayala sa Singapore Tennis Open matapos makatanggap ng first round bye. Number 3 seed si Ayala at makakaharap ang mananalo kina Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Kostoulas ng Belgium. Unang laro niya ito mula sa US Open. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw. Senate President Sherwin Gatchalian itinutulak ang school safety bill matapos ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato. Ombudsman gustong maging civil service eligible ang mga opisyal ng barangay. At sa ibang bansa, US at China nagpulong bago ang Trump-Xi summit.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpasa ng panukalang batas para palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Co-author at co-sponsor si Gatchalian ng Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act. Layunin itong magtatag ng National Comprehensive School Safety Framework na pangungunahan ng Department of Education, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng naturang panukala, kailangan bumuo at taunang i-update ng mga paaralan ang kanilang school safety plan at school safety handbook. Isasama rin sa handbook ang school code of conduct, kabilang ang mga pinagbabawal na gawain at kaukulang disciplinary at restorative interventions. Ayon kay Gatchalian, hindi sapat ang aktibong pagtugon sa mga insidente at kailangang matukoy at mapigilan ang mga banta bago mauwi sa trahedya. 3 ang nasawi sa pamamaril noong Biyernes, kabilang ang 16 na anyos na grade 9 student na pinaniniwala ang gunman.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, DILG at DepEd bubuo ng guidelines para maiwasan ang school shooting kasunod ng insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
2: Magsasanib puwersa ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Education o DepEd sa pagbuo ng mahigpit na guidelines para maiwasang maulit ang insidente sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa press briefing sa PNP Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hiniling sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magsumite ngayong Lunes, September 21, ng mas mahigpit na guidelines kasama ang DepEd. Sinabi ng kalihim na ngayong Lunes din ay nais ng Pangulo na ma-report sa kanya ang naturang mga rekomendasyon. Aminado si Remulla na maluwag ang batas kaugnay nito kung saan tanging maisasampa na kaso ay reckless imprudence resulting to homicide lamang. Ayon sa DILG Chief, kanilang tinatapos ang mungkahing batas at tinatapos ang mga documentary requirements na kanilang irerekomenda para magkaroon ng mas mahigpit na batas ang Pilipinas kaugnay sa ganitong insidente. Dahil dito binanggit ni Remulla na na-delay ang kanyang naka-schedule na trip patungong France ngayong September 21 para pagtuon ng pansin ang pagtugon sa insidente ng school shooting na ikinasawi ng 3 katao. Bukas, September 22, Martes, inilahad ng kalihim na magtutungo ito sa France para makipagpulong sa Interpol officials para makakuha ng red notice para kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nahaharap sa kaso ng flood control anomalies. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, PNP Camp Crame.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nais ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maging civil service eligible ang mga barangay chairperson, treasurer at administrator dahil frontline sila sa paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Ayon kay Remulla, dapat maging maayos at efficient ang serbisyo sa unang antas ng pamahalaan. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi requirement ang civil service eligibility para makatakbo bilang barangay official. Kabilang sa mga qualification ang pagiging Pilipino, rehistradong botante sa barangay na tinatakbuhan, residente noon nang hindi bababa sa 1 taon bago ang halalan at marunong bumasa at sumulat ng Filipino o lokal na wika o dialekto. Sinabi rin ni Remulla na dapat pag-isipang muli ang sistema ng barangay, kabilang ang tinawag niyang pork barrel sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samantala, nakatakda naman sa November 2, 2026 ang barangay at sangguniang kabataan elections. Inaprubahan na ng Senado ang panukalang ilipat ang halalan sa November 2028 na inadopt naman ng House of Representatives. Hindi pa ito batas, kaya patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa November 2 elections.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagpulong sa New York ang mga opisyal ng Estados Unidos at China bago ang summit nina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Pinangunahan ng mga opisyal sa ekonomiya ng Estados Unidos at China ang pag-uusap kabilang sina US Treasury Secretary Scott Bessent, Chinese Vice Premier He Lifeng at US Trade Representative Jamieson Greer. Tinalakay ang kalakalan, artificial intelligence at supply ng mahalagang mineral.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naglunsad ang Ukraine ng malawakang drone attack sa Moscow habang ginaganap ang huling araw ng parliamentary election sa Russia. 3 ang nasawi sa Moscow region at 2 pa sa Russian-held Kherson region. Napinsala rin ang Moscow oil refinery.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang ng kabuuan ng ating balitaan na hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55 ng umaga.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, September 21, 2026. Sa aton balitaan, diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.

0: Sa balita lokal, security metal detectors ipanagtag sa mga pampublikong high school sa Coronadal. Pito ka LGU sa South Cotabato nagsuspende sang face-to-face classes matapos ang banga shooting. Online community ginaimbestigaran kaangot sa insidente sa banga. DSWD nagdulong sang ayuda kag psychosocial support sa mga apektado sang banga shooting. Kongreso posible pabakuron ang pagtipon sang o paglaptas sa mga kabataan sa social media. 340 kabenepisyaryo na labot sang Poorest of the Poor program sa Pulumulok. 41 ka personahe nakatapos sa Roana training sa South o Ardana training sa South Cotabato. 150 ka native chicken ginpanagtag sa poultry raisers sa Soxargen. DOH-12 nagbansay sang frontline health workers sa mental health care. Pito ka miyembro sang grupo ginbawian sang kabuhi sa inkwentro sa mga armado sa Tugunan Barm. Bag-o nga Barm Parliament kinauhag nga ipadayon ang mga nakasugtan sa peace process. Sa balita nasyonal, gobyerno nagapreparar sang ayuda sa pagsaka sang presyo sang langis. VAT sa system loss charge posible madula sa Nobyembre nga billing. SEC nagpatuman sang mas hugot nga audit rules para sa dalagkuan nga mga government contractors. Sa balita sa luwas sang pungsod, Russia ginatake sang 450 ka Ukrainian drones. Moscow oil refinery na damage. Congo nagsugod na sang Ebola vaccination para sa mga health workers. 5 ka militante ginbawian sang kabuhi, 23 ka bihag na salbar sang Pakistan Security Forces. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Na nagtag ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sang security metal detectors sa mga pampubliko nga bulutuan kag partikular sa sekundarya isip kabahin sang pagpabakod sang seguridad sa mga eskwelahan. Personal nga gin hatag ni City Mayor Erlinda Raquel ang mga kagamitan pang seguridad sa pila ka mga bulutuan sa syudad. Una, nakabaton sang metal detectors ang Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS nga ginsundan sang Bakongko National High School. Natala na man matagan sang kapareho nga kagamitan ang iban pa nga pampubliko nga high school sa Coronadal sa masunod nga semana. Pinutuyo sang tikang nga makabulig sa mas hugot nga pagbantay sa mga nagasulod sa eskwelahan. Kabahin ini sang precautionary measures sang syudad para mapabakod ang seguridad kasunod sang insidente nga nagtugas sang kabalaka sa mga school communities. Padayon naman, nagapakigangot ang lokal nga gobyerno sa mga buluthuan kag mga ahensya agod mapabilin ang kaluwasan sang mga estudyante magtutudlo kag school personnel.

Nagdeklarar sang suspension sa face-to-face classes ang pila ka mga lokal nga gobyerno sa South Cotabato subong nga Lunes kasunod sang shooting incident sa Banwa sang Banga sang Biyernes. Lakip sa unang nag-anunsyo sang class suspension ang Banga, Norala, Sorala, Corondal City, Lake Cebu, Santo Niño, Pagtantangan. In sundan man ini sang Banwa sang Tiboli. Samtang wala naman sang suspension sang klase sa Banwa sang Pulumulok, Tampakan kag Tupi. Sa hulip nga magsuspinde, ginpabakod sang lokal nga gobyerno ang seguridad sa mga buluthuan. Sa Banwa sang Tupi, magapain ang LGU sang 18 million pesos para sa pagbakal sang stationary kag handheld metal detectors kag sa pagkayo o pagpatukod sang mga perimeter fence sa mga eskwelahan. Ang pagsuspindi sang klase sa pila ka buluthuan, isa sa mga tikang isip precautionary measure samtang ginasusi ang nagakaigo nga seguridad para sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo kag school personnel. Sa pila ka lugar gamiton ang adlaw sang suspension para sa koordinasyon kag pagsusi sa mga tikang para mapabakod pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Padayon ginaauhag ang mga ginikanan kag estudyante na magbantay sa opisyal nga abiso halin sa ila lokal nga gobyerno, DepEd Schools Division kag buluthuan para sa anuman nga pagbag-o sang schedule. Mahimo nga makaangkon sang dugang nga class suspension depende sa mangin assessment sang lokal nga otoridad kag school officials. Tinutuyo sang tikang nga masiguro ang kaluwasan sang school community samtang nagapadayon ang investigasyon kag pagsabat sa insidente sa Banga. Ginhingyo ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Department of Information and Communications Technology o DICT kag Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga susihon ang isa ka online community nga ginreport nga ginintrahan sang menor de edad nga nalambigit sa insidente sang shooting sa Banga National High School. Suno sa gobernador, kinanglan matumod ang sahi aktibidad kag kaundan sang nasambit nga online community kag kung mayara ini sang kaangtanan sa natabo nga insidente. Ginklaro sa mga otoridad nga wala pa sang establisar nga koneksyon sa tunga sang online community kag sang shooting kag padayon pa ang imbestigasyon. Sa insidente nga naglungtad sang Biyernes, tatlo ka estudyante ang ginbawian sang kabuhi lakip ang gunman samtang anom ka iban pa ang napilasan. Ginauhag ni Governor Tamayo ang publiko nga likawan nga maghimo sang konklusyon kag indi magpalapta sang indi beripikado nga impormasyon samtang nagatipon sang ebidensya kag detalye. Panumduman man ang mga ginikanan nga bantayan ang online activities sang ilang mga kabataan kag ipabilin nga abri ang komunikasyon sa sulod sang puloy-an. Padayon nagapakigangot ang DICT PNP kag iban pa nga nagakaigo nga ahensya agod susihon ang online kag iban pa nga mga sahi nga mahimo may kaangtanan sa insidente kag mapabakod ang kaluwasan sang mga kabataan. Nagpalabot sang bulig pinansyal kag pagpangasubo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya nga naapektuhan sang shooting incident sa Banga National High School. Personal nagbisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sang Sabado. O kahapon nga adlaw, agod kumustahon ang mga pamilya. Kaghibaloon ang pagkinahanglanon samtang nagapadayon ang ila pagpangasubo. Ginbisita man sang Tiglicom ang mga magtutudlo sang buluthuan agod hibaloon ang ila kahimtang pagpagkinahanglanon matapos ang insidente.
Nagpatigayon man ang DSWD sa Management Committee Meeting. Kaupod ang field offices sa Region 12-9 kag 8 agod istoryahan ang nagakaigo kag padayon nga intervensyon para sa mga naapektuhan nga mga kabataan. Nakip sa gintagaan pagtagad sang ahensya ang psychosocial support agod mabuligan ang mga estudyante kag iban pang apektado nga miyembro sang komunidad nga masarangan ang trauma kag makabalik sa normal nga kondisyon. Suno sa DSWD may gin butang social worker para sa kada pamilya sang mga biktima kag sa mga naospital agod mas siguro ang padayon nga pagiya kag bulig. Padayon nagapakigangot ang DSWD sa lokal nga gobyerno kag iban pang ahensya agod mahatag ang kinahanglan nga social protection, psychosocial assistance kag iban pang suporta sa mga pamilya nga apektado sang insidente. Posible pagatunaan kag padasigan sang kongreso ang mga ginaduso nga laying nga may tinutuyo pahugtan o limitahan ang access sa mga kabataan sa social media. Suno kay Senior Deputy Speaker kag South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez, kinanglan masabat ang posible nga impluwensya sang online platform sa mga kabataan. Ginpayag ni Hernandez nga kung dayon limitahan ang akses sa menor sang menor de edad, dapat ini ipatuman sang malaparon samtang ginasusi pa ang kalaparon sang epekto sang online content sa mga ini. May ginaduso na sa kamera nga may tinutuyo magtalana sang minimum age kag iban pa nga safety measures para sa paggamit sang social media sa mga kabataan. Dugang pa, kinahanglan man pabakuron ang school safety, mental health support kag early intervention para sa mga estudyante. Gin-insister man sang House Speaker nga samtang nagapadayon ang investigasyon, dapat likawan ang pagpalapta sang mga sensitibo, graphic o hindi beripikado nga impormasyon angot sa insidente. Padayon pa, ginatalakay sa Kongreso ang mga posibleng atikang agod maproteksyonan ng mga kabataan sa online kag offline environment. Gani wala pa sang pinal nga bag-o nga pagbawal sa social media access sa minor de edad. Balita! DXKI! Balita! Naglabot sa 340 kabenepisyaryo ang nakabaton sang bulig sa idalom sang Poorest of the Poor program sa Barangay Upper Clinan, Banwa sang Pulomolok. Pinpangunahan sang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sang Pulomolok ang aktibidad sa pakigangot sa DSWD. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga residente nga lakip sa sektor nga nagakinahanglan sang social protection assistance. Pinpatigayon ang programa isip kabahin sang pagdulong sang serbisyo pang susyudad sa komunidad. Nakigangot man sa aktibidad ang Barangay Affairs Unit kag sangguni ang bayan para sa maayong pagpatuman sang programa. Tintuyo sang inisyatibo nga mapalapit ang serbisyo pang susyudad kag bulig sa mga residente nga nagakinahanglan. Padayon, ginaduso sang kaigo nga talatapan ang koordinasyon sa mga programa para masabat ang pagkinahanglanon sa mga benepisyaryo sa komunidad. Nakatapos ang 41 ka personahe sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDA na training nga ginpatigayon sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDRRMO sang South Cotabato Kabulig ang Office of Civil Defense o OCD-12. Tinutuyo sang training nga ihanda ang mga partisipante sa madasig nga pagresponde sa
kalamidad kag pagtumod sang pagkinahanglanon sang komunidad nga naapektuhan. Suno kay PDRRMO Chief Rolly Duane Aquino, mahimo i-deploy ang mga nagbansay nga personnel sa assessment operations sang probinsya kung kinahanglanon. Lakip sa Ardana ang pagtipon kag pagsusi sang datos angot sa kalaparon sang damyos kag pagkinahanglan sa mga apektado nga lugar isip giya sa pagplano sang gilayon nga responde. In payag ni Aquino nga importante ang nasambit nga training bangod padayon nga nagaatubang ang probinsya sa nagkalain-lain nga kalamidad. Mahimo man magaserbi ang mga personnel isip dugang responders sa operasyon sang PDRRMO isip kabahin sang ila serbisyo sa probinsya. Sa pagtakop sang training, mahimo na ilakip ang 41 ka personahe sa assessment team na i-deploy sang PDRRMO ugaling kinanglan sa panahon sang kalamidad.

Again, patigayon ang turnover sa Idalomsang Halal Food Industry Department Program o Development Program Sang DA-12. Tinutuyo sang programa nga suportaran ang mga poultry raiser kag mapalapad ang lokal nga produksyon sang halal compliant poultry products sa rehiyon. Ginaexpektar nan man nga makabulig ang nasambit nga aktibidad sa paghatag livelihood opportunities sa katapo nga kooperatiba. Bahin man sang inisyatiba ang pagpabakod sang ikasarang sang lokal nga mga producer sa pag-atipan sang native chicken para masabat ang pagkinahanglanon sang halal market. Padayon ginaduso sang DA-12 ang mga programa para mapabakod ang livestock kag poultry production kag mapalapad ang mga oportunidad sa halal food industry sa Sok Sargent. Nagbansay ang mga frontline healthcare workers sa Sok Sargent sa pagkilala kag pagsabat sa nagkalain-lain nga mental health concerns sa Idalomsang Mental Health Gap Action Program o MH Gap Training sang DOH-12. Ginpatigayon ang pagbansay para sa mga healthcare provider halin sa nagkalain-lain nga bahin sang rehiyon. Lakip sa gintalakay ang depression, psychosis, suicide kag self-harm, mental health concerns sa mga bata kag adolescents, epilepsy, dementia kag psychiatric emergencies. Gamit ang MH Gap Intervention Guide, ginbansay ang mga partisipante sa basic assessment, pakigangot sa pasyente, psychosocial interventions, psychoeducation kag pagtumod kung saan o kinahanglan ang referral. Ginpatigayon man ang case discussions kag role playing activities, lakip ang simulated situations sa rural health units. Agod mahaom ang mga natun-an sa primary healthcare setting. Nagtambong sa pagbansay ang mga doktor kag nurse halin sa RHU kag DepEd sa nagkalain-lain nga bahin sang Sok Sargent. Ginpangunahan ang pagbansay ni Dr. Joanna Carla Estorninos kag iyang team agod mapabakod ang ikasarang sang frontline health worker sa paghatag mental health services sa komunidad. Ginbawian sang kabuhi ang 7 katawo mga miyembro sang armadong grupo matapos ang engkwentro sa tunga sang government forces kag grupo sa Tugunan Special Geographic Area sang BARM. Suno sa 6th Infantry Division, din patigayon ang operasyon, agod ipatuman ng warrant of arrest batok sa isa ka individual nga nangatubang sa kaso nga carnapping kag homicide. Din pahayag sang militar nga konsang engkwentro matapos nagpalupok ang target kag ang mga kaupdanan sini sang nagapalapit ang mga otoridad sa ilan na hamtangan. Na-recover sa lugar ang 5 ka high-powered firearms, lakip ang 4 ka M16 rifle kag isa ka Garand rifle. Samtang yara sa 350 ka residente ang temporaryo nga nagbakwit kag subong nagapabilin sa duha ka evacuation center bangod sa insidente. Nakigangot ang mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga gobyerno agod masiguro ang kaluwasan kag pangkinahanglanon sa mga residente nga nagbakwit samtang wala pa sang abiso kung san o luwas nga makabalik ang mga ini. Padayon ang koordinasyon sang PNP, AFP kag lokal nga gobyerno lakip ang iban pang ahensya para sa seguridad kag pagkinahanglan sang mga residente sa Tugunan. Sa ulihi nga balita lokal, ginauhag sang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO ang mga bag-o na pili nga miyembro sang Bangsamoro Parliament

nga ipadayon ang mga nakabuot sa peace process samtang ginaumpisahan ang ilat termino. Suno kay Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, importante nga tumanon sa mga bag-ong opisyal ang ilang inpromisa sa mga botante kag magbuligay para sa pag-uswag sang komunidad sa Bangsamoro. Inhiwat ang una nga parliamentary election sa BARM sang nagligad Lunes matapos ini napaiway sang pila ka bes. Sunod sa datos ang COMELEC, kapin kulang 2.3 million ang rehistrado nga botante sa nasambit nga piniliay samtang ginalakipan sang 80 ka pwesto ang Bangsamoro Parliament. Pinakabig ni Sarmiento nga importante nga bahin sang transition sang Bangsamoro ang piniliay lakip ang pagpartisipar sang MILF sa prosesong elektoral isip kabahin sang pagbag-o sini pakadto sa political movement. Ginalakipan ang parliament sang 40 ka party representatives, 32 ka district representatives, kag 8 ka sectoral representatives suno sa gintalana nga parliamentary structure. Mag-umpisa sa Oktubre 30 ang termino sa mga bag-o nga parliamentarian kag ginaexpektar nga magapadayon ang ila aktibidad sa pagtukod sang peace process governance kag development sa Bangsamoro.

0: ginapabakod sang lokal nga gobyerno ang preparasyon sini agod mabuhinan ang epekto sang nagasaka nga presyo sang langis tugas sang tensyon sa Middle East. Nagpatigayon sang pagsinapol si Executive Secretary Ralph Recto sa Uplift Committee agod dalakayon ang mga tikang batok sa posibleng pagsaka sang litihan presyo sang pagkaon kag iban pang balaklon. Suno sa Department of Energy nagakaigo ang supply sang gasolina, diesel kag LPG na equivalent sang 57.2 kaadlaw para sa gasolina, 60.8 kaadlaw para sa diesel kag 39 kaadlaw para sa LPG. Base sa ila ginpagwa nga datos sang September 14. Ginpayag sang DSWD nga may nagakaigo nga pondo para sa padayon tugtog katapusan sang tuig nga cash assistance sa 7.5 million nga benepisyaryo sang expanded uplift program samtang 5.79 million ang nakabaton sang kabugusan nga 11.8 billion pesos. Para sa mga transport worker, ginsaka sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo samtang nagapadayon ang toll exemption o exemption kagiban pa nga commuter assistance. 14,026 ka overseas Filipinos naman ang naapektuhan sang kinagamo sa Middle East nga luwas na kapauli samtang otubtob September 11 samtang nagapadayon ang repatriation assistance. Para sa mga mangunguma kag mangingisda, padayon ang fuel assistance kag iban pa nga ayuda samtang ginatun-an man ang pagpalapad sang tupad emergency employment program para sa mga sektor nga apektado sang nagasaka nga presyo sang langis. Posible magnubo ang bahin sang singil sa kuryente sa Nobyembre matapos ginkakas ang 12% nga VAT sa allowable system loss charge. Suno sa Energy Regulatory Commission o ERC, ginaprubahan na sang Agosto ang tikang nga ginakabig ang system loss charge isip government mandated pass-through cost na hindi na ilakip sa VAT base. Ang bag-o nga patakaran pagkit sa ERC Resolution Number 26 Series of 2026 kag may bag-o nga billing format nga ginpagwa sa Resolution Number 28 para klaro nga mapakita ang system loss charge nga hindi sakop sang VAT. Ginklaro sang ERC nga ang kakason ang VAT lang kag hindi ang mismo system loss charge nga nagatumod sa gastos para sa allowable electricity losses sa transmission kag distribution system. Kinabulubanta mahimo iyara sa 20 tubtob 30 pesos ang VAT component sang system loss charge nga madula sa bill depende sa konsumo kag aktual nga singil sang kada consumer. Samtang gintahasan ang mga distribution utility nga baguhon ang billing format agod separar kag klaro nga mapakita ang system loss charge isip government mandated line item nga hindi na patumanan sang VAT. Tinutuyo sang tikang himuon mas klaro ang electricity bill kag mabuhinan ang bahin sang singil nga ginabayaran sang mga konsumidor. Sa ulihi nga balita nasyonal. Nagpatuman ang Securities and Exchange Commission o SEC sang bag-o nga akreditasyon o accreditation requirements para sa auditing firms kag external auditors sang mga kumpanya nga may dalagkuan nga kontrata sa gobyerno. Sa idalom sang SEC Memorandum Circular Number 26 Series of 2026, sakop sang mas hugot ng audit requirements ang mga kumpanya na may isa ka government contract na nagalapaw 750 million o gintingob nga kontrata nga masobra isa ka bilyon. Para sa mga kumpanya nga may government contracts nga nagabalor 400 million tubtob 750 million pesos, kinanglan naman ang accredited auditor nga sulod sa gintalana nga classification sang SEC. Kinanglan man sang kumpanya nga sakop sang patakaran nga magsumiter sang notarized schedule nga may unod nga detalye kantidad kag subunga status sang ila government projects. Tinutuyo sang bag-o nga requisitos nga pabakuron ang pagsusi sa financial records kag makaangkon sang mas klaro nga dokumentasyon sang mga dalagkuan nga mga government contracts. Ang mga bag-o nga pagsulundan ipatuman para sa financial statement audits nga nagatumod sa fiscal period nga magatakop o pagkatapos sang Hunyo 30, 2027. Ang tikang kabahin sang padayon nga pagpabakod sang SEC sa mga pagsulundan sa audit kag financial reporting sang kumpanya nga sakop sang regulasyon.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Ginbawian sang kabuhi ang duha ka tawo kag anom ang pilason sa ginatawag nga massive Ukrainian drone attack sa Moscow region sininga Domingo. Suno kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, kapin 450 ka drones nga padulong sa Moscow ang ginclaim sininga na igo samtang na damage ang main oil refinery kag nasunog ang pila ka mga puluy-an. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na igo sang ila pwersa ang isa ka key Russian oil facility kag logistics site sa rehiyon. Suno sa Ukrainian Defense Ministry, ang oil refinery nagasupply sang kapin isa sa tatlo sa fuel sa Moscow region kag nagahatag man sang pila ka petrol, diesel kag aviation fuel sa Russian military. Suno sa Moscow Regional Governor nga si Andrei Vorobyev, isa ka 44 anyos nga babayi ang ginbawian sang kabuhi matapos na igo sang drone ang three-story residential building samtang napatay man ang isa ka tigulang nga lalaki sa lain nga insidente. Siyam katawo, lakip ang tatlo ka mga kabataan ang ginsiling sang Ukrainian officials nga napatay sa Russian attack sa Kyiv kag Sumy region sang Sabado. Temporaryo nga ginpauntat ang mga flight sa Nukovo Airport kag ginpatuman ang restrictions sa Sheremetyevo Airport samtang nagapadayon ang pag-init sang drone kag missile attack sang Russia kag Ukraine batok sa energy kag transport infrastructures. Nagsugod na ang pagbakuna sa Congo batok sa Ebola para sa mga healthcare kag frontline workers sa Bunia, Ituri province. Ini ang epicenter sang dasig nga paglapta sang Ebola outbreak. Suno sa provincial governor gin prioritize ang mga health workers bangod mataas ang ila exposure kag dako ang ila papel sa pagatubang sa outbreak. Hinhimo ang vaccination campaign sa Bunia kag Mongwalu, maamo ang lugar nga pinakagrabe nga naapektuhan sang virus kag ginabulubanta nga naglabot sa 20,000 ka frontline workers sa sulod sang anom tubtob siyam kabulan ang naapektuhan. Suno sa government figures, yara sa 7,500 na ang confirmed cases kag 300 o 3,639 na ang ginbawian sang kabuhi, samtang masobra 1,800 katawo ang nakarecover. Ginagamit ang Ervebo vaccine nga licensed batok sa Zaire strain nga Ebola apang ang kasamtangan nga outbreak naghalin sa Bundibugyo virus nga wala pa sang licensed vaccine o kon treatment. Suno sa World Health Organization, 70,000 ka doses sang Ervebo ang ginaprubahan para magamit sa Congo. Lakip ang 20,000 ka dose para sa clinical trial agod matesting kon makaprotektar ini batok sa Bundibugyo virus. Samtang ginagamit ang Ervebo sa Compassionate Use Program, padayon pa ang pagtuon kung epektibo ini sa pagtapna sa sakit tugas sang Bundibugyo Ebola. Sa uli nga balita sa luwasang pungsod, ginbawian sang kabuhi ang 5 ka militante kag nasalbar ang 23 ka mga bihag sa operasyon sang Pakistani Security Forces sa Southwestern Pakistan. Suno sa militar, nagtukod ang mga militante sang illegal checkpoint lapit sa kalat sa Baluchistan province sang Sabado kon sa diin. Ginpungga nila ang mga salakyan kag ginkidnap ang mga tawo para sa ransom. Ginakabig sang militar ang mga napatay nga membro sang Fitna al-Hindustan nga amo ang termino sang Pakistani government para sa outlawed separatist groups lakip ang Baluch Liberation Army. Na-recover sang security forces ang 6 ka truck, 3 ka bus kag duha ka salakyan upod ang mga armas, ammunition kag explosives. Wala sang na-report nga casualty sa bahin sang security forces o kon hostages samtang ginapangita pa sang mga tropa ang posible nga iban pang militante sa palibot. Natabo ang operasyon kapin isa ka semana matapos ginpahayag ni Baluchistan Chief Minister Safras Bugti nga hindi sila makignegosyar sa mga militante kag magapadayon ang security operations. Samtang ginpahayag ni Prime Minister Shehbaz Sharif ang iya suporta sa security forces kag nagsiling magapadayon ang counter-terrorism operations batok sa mga militante sa